inyanya. Uwe kakala na kafanya Dennis na Goliwa Voita. Tha inyanya gija zinashara. Homoka na Man Simon na Kata. Zinashara gija tha inya otuko. Kamewe kayokamo ige. Dose ya muwago leune 4 times stronger.

0: Aya makuheaga cione kurio gutire itetheku
1: thirikari ino handu ha ugwe ratuka gitangituingata e handu ha ugwe handu uguo aya mundu augite gitangithonda kambia e ringate
2: itonde kambia e mundu mbia chake
1: akyora e dikiru ndu gine tokyorwo
2: naka e

0: praise and hallelujah. Utukufu wote Mungu tunakupa. Etago Evelyn Wajiru. Naruburu the Kamuno utukufu. Kwa sababu utukufu wote ni wake Mungu. Na nidagiuka nigitha tukuru na hida tariri ya kuthatha ya gai. Na niye kete wega. Niya tutuga na kiabiriri ya gia kiumi ya kigi. Na mudhe nyogi mweru. Toduma ni mwega, ni mwegai. Na kwa hivyo sote tuseme utukufu wote ni wake Mwenyezi Mungu. Na gikuyu ni kuga gumo ugoshi shiothe shishokerere Jehova. Ni todu ni shiake. Mamlaka yote tunampa. Heshima zote ni kwake. Nitodu ni akoretu arimwega. Amekuwa mwema kwetu sana. Naona nidirarimu ni uria gutaririya. Nitodu uria akoretu arimwega. Na gaya genagia nitodu waguturika ni atewe gutirihidi ya shijagia. Na kugu agekoro wakoretu emwega egutura arimwega. Kumoki ya biriria akuretu wale mwega. Ginya mahida maya tuwezi inuamu na umwega. Ona mahida maria meguka egu dhinabri kukuro o are mwega. Kwa hivyo utukufu wote tumpe Mwenyezi Mungu. Jita wakathoni wakuni na demwega dhinu wa Kristo. Na jungaga niwega kwa nirira murugamo. Na murugamo wakwa ni ati mwathani ni muhonokia wakwa. Na nigenaga giruta wira tauyo. Nikumenya ati nigutukwira nigukwira akwirire kirindi kirigio giothe agitukwira turi thuothe ateguthutukania na niatwirire moyo wa gutura nginya tene na tene na tene na nikio ariwega kurutaga wira waku na kuonania kana Kristo ni muhonokia waku kana niatea ni tondu omudu ni ariwira uria angiruta na kuguni daruta wakwa na gakionania ati Kristo ni muhonokia wa ngoro yako na no thieti na bre gukorwo owagiterefa muturire wakwa ni tondu ni ndingihota gwiterefa atagithi nabre gukorwo giterefa muturire wakwa ni ndiui ingi kati na kogo no guthinabre kumurekereria kifara na nigetha athinabre gukorwo akenyonereria jira iria arenda ngorongirumanirira na ciungai ni mwega ona Monday morning ya tariki nyanya ni mweri wa June mwaka ni 2026 na ndio uhana atia na weekend yaku iraikarire atia no mwehoko wakwa munene ni ati Ngai witu ni arakorirwo nawe na aragikumenyerera wega kuria guthiro magaririo rathi ni ndireda kwihoka Ngai ni aragutireere githithi giake urakiumagara oro wega no racukiriria oro wega na tuthina bre kwira Ngai witu ni thank you ona makiria gukorwo atutugite ninge na Ngai ria kiyo kia muona ni getha tukorwo tugicemania ona Monday morning ni tondu no Ngai ugikoragwo kimenya kana ni tukuna utheri wa muthenyo ungi na ni ndacukiria Ngai gatho muno ni tondu ndi umwe wa aria ashagura na nigetha mathina mbere gukorwo me moyo kwa hinya wake no nawe ni ndakwihoya na nigetha ukorwo na ihinda ria kwira Ngai witu ni thank you ni tondu ni etikira gukorwo gigucagura na nigetha uthina mbere gukorwo we moyo kwa hinya wake na nitazidi kusema ya kuwa Mungu ni mwema ite kuriganirwo ni aria magikorwo ni makihuruka na nigetha makigie na kihuruko kiu gitathiraga na Ngai ature mathereirie utheri wake utheri wa hingo ciothe uturwe mathereire na makigie na kihuruko gitathiraga oro rege ogu niguda hoya na tugutirithania ginya shihade dhinasharashia rushine na dehoke na urakigiri na kamwiki waguthi nyubaini ya Ngai na kuina kiria uratugiru na kione dugata iria igutugata gira mahida maria wathi kanitha kou uthiaga na iho ya kwani hoya gamuno na nigitha kiria tuthiye tinabire ukuru tukeigua kugerera dugata shia Jehova tuthinabire ukuru tukikio jorithia miturire ine ito na nigitha tukai kurogo tuishia na shia kuigua na goika being hearers endurers of God's word na roho wa Kristo rothi nabri gukorwa gituteithia ni tondu ni roho wa Kristo wikaraga ugituteithagia ari dakika 10 na ithatha tunishuitrukite 10 rushini na ndumiriri yaku kama kawaida ugukorwa kinyandikira kugerera 20014 theni wa Kameme FM official page mna wa Facebook ni gukoragwa na kiugo na ni ngure tungikwira ni thank you ni tondu wa kundeithia kumemerekia kiugo giki uhoro wa mwathani ni guika turaikaraga tugiteithanagia thank you so much niguikaraga ugishiaga kiugo kiu na tugishokeria shiko Stacy gatho mono asante shiko ni wira waku mwega na kugo na kuno wigire ulike comment no share na dina witikio munene tiroho wa Kristo ni gututhamakira wega fio ni kwariria ngoro citu na nigetha tugikoro tugitirithania wega uria kwagireire akoro dirahitia muno umuthe Monday ni tugukoro na Bishop George Kariuki, kama siko sei, Bishop George Kariuki, kuma CFF mwena wa Muranga na gaho ya muno, na nigedha gai adhama kithi ni wa meshiri ya makina goro yake, na nigedha gai adhina bere kuoneka na muno makiria, dhine wa kiria we mudhikiriria uko negeririo, wana shihadai kumina emu na doi kamiro gwiri na idhano, ginya ni kiria gu negeririo, ni Bishop Kariuki na kuguro wa Kristo, arwa muteithia muno, muno. Nitukugia na ihida ya gushokeria gai gatho na tukimugoshe ona makiria na gukimwira ni thank you ni tondu gai we mwega na ni thank you ni tondu wa wendo waku wa gutura ginya tene na tene na nijaragiria ithwe na ngoiga ndiu nungihota gukorwo akigana shiko cia hinya iria gai athiite na mbere gukorwo agika miturire-ini itu kwa sababu ninaamini kuna mambo ya ajabu athiite na mbere gukorwo agika miturire-ini itu ngirora ginya hau mwaka ukinyite mwaka uyu wa 2026 ndungiaga kuorota maundu maigana una maria gai ekite muturire-ini waku na nikio ndirikanagia ithui mimi sijui ni nani ucio ungihota kugana shiko icio cia hinya iria gai akoragwo ekite kana mugoshe tori ya kwagiriri ni tondu kiria twikaga mahinda mare ona twashemania haha ona mahinda mare twathie nyumba ine ya Jehova yuno no kugeria tukoragwo tukigeria ukoro tukimuthatha ya kumutugiria kumukumia na kumunenehia nawe nowe umenyaga kana ni turahota gwika kana gukinyaniria uri kwagiriri tukimugosha niki ni tondu nimenyaga mahinda magima ona meshiri ari mweginya makiuraga ona wikanitha ine wikanitha no ukabiriria kugirania ukagirania ugacoka rimwe kai ukaguthuka ukoiga ngai madikanitha na meshiria mako ni meku magarite maba guthianga ku gwishiria maundu ma mushie wako you know na tikwenda kwa mudu na nikio ndiroiga no ucio ungihota kugana shiko cia hinya iria ngai ekitire kwagirire ona kana amugoshe tauria kwagirire wenda nikawa niko mahali hapa guru ni dilalia na kanua gaka. Nuguru ya kwa ligi. Ikuru ya rabiriri ya guthuguda maudumeho. Omari ya gai. Agikuru tu nowe urarora na kamenya gathoni. Ni mani urari ya shige maini ya nani. Nuguru ya ku. Niki ya abiriri ya guthuguda. Na kugu ushu ugehota kumugosha tore kwa giriri. Niwe u. Huwa tunajaribu tu. Na mahida maria tuwe hiya muadhani. Tukamwira woi. Ture kire tu. Nitoduwe motu oheri. Na kugu kurathimu. Nere mego ikara makiru magirira. You know, jira iria tu shiege maini ya nake. Nitu shokaga thini wa dhafuri chapter 1 na ni dhafuri gurago nyedete muno muno. Wakamwire tu kugia na hida ya gushokiria gai witu ugadho. Psalms chapter 1. Na nere ya ego zinabre kukurugi tu guide. Nitodo nijui nitureda kurathi muo. Tunataka kubarikiwa sana. Numu wadhani aratu ririkani ya koigatia. Kurathi muori. Ni mudu uria utarumagirira mataru ma adu aria oru no utageragira njira cia ehia kana akagwatanira na adu aria matatite gai na hiyo aria kwa rushini rwega muthenyo wiwo the kime iki kirigio the matuko moya mothe turathi nabere gukorwo tugituwo na muni Jehova gai ni tuthi nabere gwitikira kumutia ni tondu kurathimu ni mudu uria utarumagirira mataru ma adu aria oru Toru ni juu thaini witu ni tukorogo tukanete na adu mitheba meigi muno. Na kuina are maikaraga makihegi dhagia kana kuhigisha riagi na nigetha mamaru tejire ini iria shige maini enotheri wa kiugokie Jehova mabiririe kumonereria iria itagireire. Lakini Mungu ananena na sisi, aliyebarikiwa ni yule ambaye de kurumirira mataro ma adu aria oru na de kugerera jirashia ehia nie kuregana na shio kaimana kana agwatanire na adu aria matateite gai. Nie guithema kugwatanira na adu aria matateite gai. Na kuhu wikeno kia mudu tauyu, ni guikara agiethikagira wadho wa Kristu. Na kuheshira gia mudhenya oro odumwe na utuku. Na riri niri yuweari ya kwa, kilo kuhiki kia umudhi. Na nigietha tuikare tuyeathikagira wadho wa Mwathani. Iwe ni masaa ya asubuhi, ni masaa ya mchana, ni masaa ya jioni, ama ni usiku kabisa. Tuikare tugiathikagira watho wa Mwathani na kuheshiragia mudhenya na utuku. Na wona tuwe koguo ni tugukorwo tugiteithika theini wa thafari ino. Tuthiite na mbere gukorwo turi nayo ya gukorwo tukienda o kugia na ngwatanĩro na Kristo mwene hinya wothe. Na Mungu atusaidie sana ni tondũ nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai mwega. Na nĩ ndagĩka 22 nĩcio itirũkĩte thaa 10 cia rũcinĩ, na ĩndĩrĩra tũgĩe na ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũkĩrekereria moko-inĩ ma Kristo, na nĩgetha tũrore mũthenya ũyũ kiumia nĩ gĩkĩ arĩkia gũtũrathima na kĩo, na nĩgetha akorwo nowe tu ũgũkorwo agĩtũtereba. Tũmene njĩra iria ciĩgemainie na mehia nĩ tũcimene, njĩra iria citarateithia Ngai nĩ tũcimene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na kuguo nĩ twĩtĩkĩre kĩroko hĩkĩ kĩa ũmũthĩ gũkorwo tũgĩtua matua marĩa magĩrĩire, matua macio marũmu megemainie na gwathĩkĩra tu watho wa Kristo na kuwĩciragia kaingĩma. Na nĩ njũĩ kũhĩtũkĩra Roho wa Ngai nĩwe wĩikaraga agĩtũteithagia, na Ngai witũ arogocwo. Tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya, niĩ njĩtagwo Gathoni Wakuni. Mũthamaki mwene hinya wothe, nĩgũkũgoca tũgũkũgoca kĩroko hĩkĩ ũrĩkĩtie gũtũtuga nakĩo. Nĩgũgũthathaiya Mwathani, tũgũgũthathaiya gũgũkumia, gũkwambararia, gũkũnenehia na gũgũtũgĩria. Ici ngoro citũ nĩgũciarĩria tũraciarĩria kĩroko hĩkĩ kĩa ũmũthĩ, na nĩgetha ciĩtĩkĩre o gũkũgoca. Na kĩrĩa gĩothe gĩthĩ-inĩ witũ nĩgũkĩarĩria tũrakĩarĩria Mwathani. Nĩjũĩ gũkoragwo tũmbĩte na mũhianĩro wa magegania mũno. Na gũkũ thĩinĩ witũ nĩgũkoragwo na ciĩga citiganĩte cia mĩthemba ĩtiganĩte. Nĩ tondũ we nĩwe wekire ũguo Mwathani, no ũgĩtũmba na njĩra ya magegania. Na kũguo ciĩga icio cina kũu thĩinĩ nĩgũciarĩria tũraciarĩria, na nĩgetha nacio ciĩtĩkĩre gũgũthathaiya kĩroko hĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ũguo ũkoragwo tũmbĩte tũkĩona na gũkũ ũguo tũkoragwo tũtariĩ na nja. Tũkona twĩna moko, twĩna magũrũ, twĩna maitho, twĩna matũ, twĩna kanua. You know, twĩ ũrĩa tũtariĩ Mwathani, nĩ kwarĩria tũkwarĩria ciĩga ici ciothe, na nĩgetha cikorwo cigĩkũgocithia Ngai witũ. Maitho maya maitũ nĩ megũkorwo makĩhingũka, na nĩ mekuona maũndũ maingĩ mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ twahoya kĩrĩa maitho maitũ megũkorwo makĩona gĩkũgocithie, wĩ Ngai witũ. Matũ maitũ nĩ megũkorwo makĩigua maũndũ maingĩ mũno, maũndũ ma mĩthemba ĩtiganĩte Mwathani, mĩario ĩkwario nĩ andũ matiganĩte. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twahoera matũ maya Ngai, o ũguo tũrahoya atĩ ngoro citũ nĩ ciĩtĩkĩre gũkũgoca. Kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ witũ o mũndũ o mũndũ nĩ gũkĩarĩria na gũkĩra nĩ gĩtĩkĩre gũkũgoca. Na kuũguo na matũ maitũ makĩhingũka mũthenya wa ũmũthĩ na gũkorwo makĩigua maũndũ matiganĩte Ngai, nĩ twahoya maũndũ macio makorwo nĩ megũkũgocithia. Tũnua tũtũ nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ mũno kuma kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ nginya mahinda marĩa tũgũkorwo tũkĩinĩkĩrĩria mũthenya ũyũ, na nĩgetha twambĩrĩrie kũingĩra marĩrĩ-inĩ maitũ, na nĩgetha tũhinge maitho na tũkome Mwathani, na tũnua tũitũ tũkorwo tũtũhingĩte tũtigũkorwo tũkĩaria mahinda marĩa tũgũkorwo tũigĩrĩire marĩrĩ-inĩ maitũ. No nĩ twahoera tũnua tũtũ Jehova, na nĩgetha kĩrĩa gĩothe gĩkũiguĩka gĩkorwo nĩwe gĩkũgocithia. Ũguo nĩguo twakũhoya, tondũ ndiũĩ no ũcio ũngĩhota gũkũgoca ũrĩa we kwagĩrĩire. Nĩ tondũ wa ũrĩa tũikaraga tũgĩkwĩhagia, tũkwĩhagia na meciria mũno Ngai, nĩ tũkwĩhagia na ngoro ici citũ, kĩrĩa tũrathugunda mahinda maingĩ we Ngai nowe wonaga na ũkamenya mahida maria tura kwehia na goroishi mwathani tukwehagia ginya na tunu watutu ni tondu wa maundu maingi maria tukoragwo tukiaria no rucine rwa umuthi twahoera shiga shiri ciothe ngai na nigetha ikugucithie owe wiki maya maguru nimegutwara kundu gutiganite kundu kuingi muno no ihoya riakwa ni ati kuria maguru maya maitu megukorwo magikinyithio muthenya wa umuthi niguo kugucithia we ngai witu moko maya tumarikagia kuria turamarikia na nigetha tumarutithie wira Jehova tutigucagura kurutithia moko maitu wira muru asha tutigucagura kurutithia moko maitu maundu matagirire tondu maya moko ni moko makoretwo makihuthirwo ni andu matiganite na makoraga magaitangatha kame moko maya nimo mahuthikaga ni andu matiganite na magakorwo makia indo cia andu aria angi o moko maya we urokagiria hinya ngai nimo makoragwo nginya makinyita andu migwate moko maya ngai nimo makoragwo makihuthika magekirira andu angi dawa na nigetha mabe merigo na nigetha manangu o uria maria nangu Mwathani ni tua kuhoya rushine rurwa umuthi maya moko nomo maingiragio thini wa biashara cia ndu matiganite na magatiga maturuurio magekoma undu matagirire ngai na magishoka gushokana magakorwo makirialize kana makarialize hena maundu meko matari maundu mega ngai na kugumire no ito ni twamehoera na nigetha ikugucithi muthenyo we wothe na to muthenya oyu ngai matuko maria ngai witu uguthi na mbere gutu ukoro ugitutuganamo ni tondu ngai we munene na ngai we mwega na kiroko hiki kia umuthi twagucokeria ngatho muno ni wetikira gututua matigari ma muthenyo wa umuthi na kiambiriria gia kiumia giki mwathani nitwacokia ngatho ni uratuheire kamweke ga gukorwo tugiikirie mahinda ma wikendi na koguo twagucokeria ngatho ni guturora muthenya wa Saturday ugithereruka nginya gugituka ni twagucokeria ngatho ururingi ni tondu wa muthenya wa ira kurathereruka amwaitu marahota guthii nyumba-ini yaku na koigua kihujio kiria marahunjirio ni ndugata ciaku and we say thank you ni tondu wa kihujio kiria giothe kirahunjirio muthenya wa ira na ni ndirahoya muno kiroko hiki kia umuthi tuthi na mbere gukorwo turi andu aria mathikagiriria na mathikiriria magakinyuke ikinyeru rege ria gukorwo magika kiria maigua kugerera ndugata ciaku mwathani ni thank you na tukahoera nginya ndugata ici nigetha uthi na mbere kumeruhiria hinya matikana kinye handu mabiririe kunogerera mwathani ni tondu wa wiro uyu wameteire thi na mbere kumatiragirira thi na mbere kumaruagirira mwathani thi na mbere kumonekanagira Jehova mahinda maria maraigua ta marororo ni hinya macokagirie hinya ngai mahinda maria maraigua ta mangenoga mwathani ni tuo mahoera na nigetha ukameheragiria minoga no rathime families ciao shemanagia nginya na mafataro mao mwathani toru ni juu ni tumanengagira mafataro maitu muno na tukamera woihoera woidirikana ndiragerera ndiraigua no ni turiganagirwo ni kumahoera na kuguru cinirwa umuthi ngai ni ndatega mutungatiri wothe moko-ini maku na nigetha tuike wa kumutamburukirie guoko gwaku na kumuteithagia tu na kumurathimagira nginya family yake nginya riothe maciaranirwo hamwe na mutungatiri o mutungatiri uthi na mbere kumeka wega ni tondu ngai wi munene na kiroko hiki kia umuthi ni twaiga bururi witu moko-ini maku ngai no tuthiite na mbere kuutega hari we Jehova na nigetha mbara iria ciothe ciĩ thĩinĩ wa bururi uyu we ngai uthi na mbere gucirua ciana cia Isiraeli uturirikanagia makinya iria-ini itune na makihana ta megutukanirwo wamerire matiri undu marabatara gwika no meterere tu mone uria we ugwika na ngai witu ukimateithia ni tuthiite na mbere kuhoya uteithio waku thiini wa bururi uyu ngai miario iria yothe thiite na mbere gukorwo ikiario ni atongoria matiganite mwathani wiingirire miario ino na nigetha ikiambiriria kuiguika mwathani ugoci ugakorwo niguo uronekana thini wa mierio ino mwathani uguo niguo tuthiite na mbere kumahoera thini na mbere kumatuga na uge thini na mbere kumatuga na umenyo mwingi muno na no turehoera ni tondu wa murimu wa Ebola thank you ni tondu wa ugitiri uria utugitirite naguo na ni njui murimu uyu ndukuingira thini wa bururi witu wa Kenya thini wa ritwa ria Jesu Kristo uthi na mbere gukorwo ugitwirigira na ruirigo rwaku rwa hinya uthi na mbere gukorwo ugituhitha rungu-ini rwa mathagu maku ngai thakame yaku tondu no iratherera mwathani ni twakuhoya na nigetha uthi na mbere gukorwo ugiturigiciria nayo nituwa kushokeri ya gatho muno. Na kuria murimu uyu wonekanite thini wa mafururi matiganite kuria wonekanite. Na ututhiete na abere kukuhoya Ngai. Na nigetha mamukire uhonio uria umanaga na kuriwe. Nitondu Ngai we munene. Githe tutwiraga mufango waku kuri mundu wothe ni mufango mwega. Meshiria maku githe tuturirikanagia makorogo me mega kuri mundu wothe. Na kuguru cine ruru rwa umuthi na mafururi ta maya yuno mahithukiirwo ni murimu uyu. Ndina witikio munene. Ni urameshiria meshiria mega wina mufago mwega iguruli ya Ngai na kuko meheririe murimu uyu thini walitorea ku Yesu Kristo ni todo Ngai we mwega na mirimu ege oyo the irwarito ni ciana ciaku kwina arĩa marwarĩte murimu wa cancer kwina angĩ mena diabetes mwathani kwina angĩ mwathani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ monekanĩte na tiuma thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao angĩ mena mĩrimũ ya ngoro angĩ mena mĩrimũ ya mahũri angĩ nĩ gũthumbũrwo nĩ nda angĩ matũraga na mĩrimũ ya mahĩndĩ Ngai angĩ nĩ arwaru nginya magũrũ matihotaga kũhũthĩra magũrũ gũthiĩ kũndũ gũtiganĩte no manyitĩrĩirwo angĩ mwathani mena mĩrimũ ya meciria Ngai witũ nĩ twamatega mĩrimũ ĩno yothe nĩwe tũranengera tondũ gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe ũtangĩhota kũhonia na kuguo aria kiugo kĩmwetu nĩ tondũ nokĩo kĩrabatarania cera mathibitarĩ-inĩ kũrĩa gũkometwo nĩ arwaru kũrĩa gũkometwo nĩ atumia nĩ athuri nĩ ciana nyinyi mwathani cera roho waku nĩ ũcere kũndũ gũkũ na nĩgetha ũhonio ũtuĩke wa kwamũkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo ona arĩa magĩte mbeca gũthiĩ kũrigitwo mwathani mateithie tugaga silver and gold have we none, they all belong to you. Na kuguo mahebesha na nigetha mathima karoro. Kuria mataraigua wega. Onari ya mare mereiru ni kuri haginya. Bills ishi ya divitari. Mwadhani mateithi eroshi nerururua omothi. Agiginya ni magira giyo kunegiru mere ya doa. Ona mahuruka mwadhani. Matinega giru mere ya edo au. Nitodo matihotete ginya kuklia. Bills ishi ya divitari. Maigwiretha roshi nerururua omothi. Higura muragoyo. Tuthura githima giki eheria ndumeno rehio theri rehio hotani ni tondu Ngai ni uritha uguo ni gutwa guthaitha kiroko ikikia umuthi Jehova na mafataro mangi omuthi ni twa matega na kuriwe na nigetha Ngai wiigwire ciana ciakutha umateithie na nigetha mathina mbere gukwamukira victory iria yumanaga na kuriwe githitiwo turirikanagia that we are more than conquerors through you Christ Jesus we utuikagira hinya uturirikanagia ati twi makiria atoria na kugutoraniria ciana ciaku kiroko ikikia umuthi ona re moimagara guthie gucaria mawira matoranirie murango uyu ni uhinguke Ngai githima giki Jehova itikira guitik itikira tukiambiririe guthothoka ithima cia mai memoyo ni tondu Ngai we munene na Ngai we mwega na thabari ciothe iria iguthio muthenya wa umuthi ci moko-ini maku utuike wa gucirathi madereba othe ni ndamatega moko-ini maku Ngai na nigetha matirire githithi giaku magitwarithia ngari cio kui wa muingi ukorwo he mwana uno magitire kumana na mitino ari makorogo mena uba mahuthagira ta njira ya gukorwo makimathira mugate wa o muthenya mwathani marathi mena magitire matikai gukua andu oru Jehova makorwo magikua andu ari mena witigiri waku thini wa goro ciao uguo niguo twakoe arĩa makorogo mena bodabodas Jehova marathimire biacara ici makorogo makĩruta makĩgeria kũmathĩra families ciao Ngai wĩ mwega na Ngai nĩ wĩiguaga na kuguo tũkĩingĩra biacara-inĩ citũ tuonekanĩre tũkĩingĩra kũruta mawĩra kũrĩa twandĩkĩtwo makambuni-inĩ nĩ twahoya ũtuonekanĩre Jehova reke tũgĩcokererie mĩciĩ itũ mwathani tũcoke ciũndũ citũ ciĩ mbemba-inĩ na tũcoke tũrĩ akenu tũcoke tũkiugaga atĩ hinya wa guoko gwaku ni wonekana thĩini wa mĩtũrĩre itũ ũguo nĩguo ndagũthaitha Ngai nĩ tondũ Ngai wĩ mwega na ũthiĩ na mbere gũkĩrathima families citũ gũcionekanĩra Jehova na gũcirũagĩrĩra arĩa tũigĩire aciari itũ muone twagũtĩa kĩroko hĩkĩ kĩa ũmũthĩ ona arĩa matakoragwo mena aciari mwathani nĩ thank you nĩ tondũ we nĩwe ũikaraga ũkĩmatiragĩra gĩthithi gĩaku Ngai ndũmatirikĩte ndũmathinĩkanĩtie aca nĩ ũramarũmbũia tondũ we nĩwe ũkoragwo wĩ mũtũrũmbũia ithuothe Ngai na kuguo na ciana ici cia ngoriai we nĩwe ũikaraga ũkĩmarũmbũyagia atumia ya andigwa we nĩwe ũikaraga ũkĩmarũmbũyagia athuri a makoragwo makuĩrĩirwo nĩ atumia ao we nĩwe ũikaraga ũkĩmarũmbũyagia nĩ tondũ Ngai wĩ mwega na Ngai wĩ mũnene nĩ twagũtia nĩ twagũkumia twĩna mahoya maingĩ mũno tũngĩtegana kũrĩ we na roho waku nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũikaraga gĩtũthaithanagĩrĩra na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu twacokia ngatho twahoya na twĩtĩkia ithuothe nĩ tuge amen amen na amen na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana
1: remo mutheru nigo tuike guo dagika mirongo itatu na ithano ni cicirukite muthikiriria na nitha ikumishia rucini good morning thiini wa tafarira ya kwigagura kiroho ni jitagwo Gathoni wakuni na ni ndakwendera muthenya mwega na kiumia kinohotani.

na gathi na mbere kuhoya ngai athi na mbere kurwa bara sheku tondu niakoragwe mwega ni muturuwiriri mwini etagwo Karo Wanjiru mudu wiriri na mudu wiriri tiuge ni Jehova.

Hallelujah. Nadeo mwewa aria magi udhira shugo taisho. Shi udhiri Tony John Praise. Waweru, dhini waru ibororo. Dina Jesu, mimi niko sawa. Nanoja ge maudu maigi. Muno, todu nijue de mutumi utari maudu maigi. Maigi, maigi, maigi. Kui maudu mamwe wana ngadu marate ngira niyana mpaka unashanga unashindua. What's up? But hai dhuru. Omudu ni yewe. Na kugo noguru itari na maudu maigi. Marima korogo mede tu ni adu. Nuwana kaginya adu ni mora ganaga. Wanawana. Nitodu wakiria uro na mudu watengira neti enakio. Woi, tanitu tengira niye na muadhani. Na nigeitha wiru teko igana gira. Nigena yoni shugo ili ya shiari yoni fauru. Ari, unatari, yuno alijifunza kuwa contented. Enanyigi, atari nanyigi, akajifunza tu kuwa contented.

0: ona tukora gea shige maini na gaine wete kiriro gitu kiriro tularira thini wa fururi kwena maithori tulaita iguru rege maini na fururi kwena maithori mararero ni family stiga nite you know kwena maithori mararero ginya ni ashirire marakwiriro ni shana shiao mwena wa giri giri shukuru shio wa utumishi na maithori magi mami the babi igi mararero noru shini wa umudhi ni najua ya kuwa Mungu amepokea hayo majonzi na gawi torogo shumudhi nyawaru shugai aduga na ihida nega dhinabira na pointi gesh shiga nona shige maini na dumiriri ino yige maini na that God has heard our cry adidagi kamiruguri na idhanda tuthai kumina emwe mwini ya tako chaunzi wa shira matata mama idhuri makuwa mwadha ni mago itikirari woi itikira kujigua na gaine iguaga nila tunyitanile na Bishop Kariuki. Bishop Kariuki,
1: yes my sister Gavoni.
0: Yes, good morning.
1: Morning to you.
0: Yes, nide mwega na gaine mwega.
1: Amen.
0: Na gaini ya dhita nabiru ukoro emururi wa shia na shia ke.
1: Ika ya heo goshito ni mwega.
0: Amen, amen.
1: Ona goroshito shai na matafuru lide.
0: Uye, ee.
1: Gai ya heo na isho ki nene.
0: Very true.
1: He knows everything.
0: Wow, amen, thank you.
1: Inani goro ni njaga?
0: Mm-hmm.
1: Ina murangane kwega gaini ya honoketie.
0: Asante.
1: Dige hula gedhuri.
0: Mm-hmm.
1: It's just by the grace of God.
0: Very, very true.
1: Amen.
0: So ukigenda ihida nigeza ukigeithi muthikiriria
1: niguo
0: na nigeza kiria ngai akurathima na kio riwabiririe kugaira ngoro citu
1: niwega muno gathoni.
0: Mhm.
1: Na ngicokia gathoni tondu ona wakanyaga kagai atuheire.
0: Yes.
1: Kana atuheaga o madi.
0: Very true.
1: Tukaria na andu a ngai.
0: Yes.
1: Tuekane na hinya.
0: Mhm.
1: Na tukakea mwerekera wa wiki.
0: It is true.
1: Ngigeithia muthikiriria ndimuthajitagwo Bishop George Kariuki.
0: Mhm.
1: Huko Murang'a kanitha ni Christian Foundation Fellowship na jirangu CFF.
0: Yes.
1: Na ndiraki hoka mwadha ni ati ni agutuwa liye tokea bililia wiki.
0: Very true.
1: Ona gorosi yadwa ingi na hivete kuina ilo nyingi.
0: Mm-hmm.
1: Na unrest nyingi dhe ina wama shukuru.
0: Mm.
1: But God is faithful.
0: Very true.
1: Roshini na omuthi muthikiriria wako agweda ukihoya second ishiga nona.
0: Mm.
1: Joke kituwa liye ololea gaiye kilitha dhe ina wako this morning.
0: Yes.
1: Ni joe no tulathi na bena wako kumarele ya kukeide.
0: Mm-hmm.
1: Tulathi na bena kuheo domeriri kumarele ya tafarele no ya abirie.
0: Yes.
1: Koroshito ni joe gaini ya kushikira hinya na tuteidie.
0: Mm-hmm. Amen.
1: Mwadha nini wega ni todo wako tulegele o platform weno ole gidu no kakana kwetone hivi tuwa kweta weni okaga nuka iguwa mahoya mashia na shiaku na makaya maitu uto wako ukoro ututhikire hivye ni wega ni todo wako tuigwe ratha na kuturathima gari ya shugo ishi nini nigatha tuwanini na muthikiria wa Kameme FM tuturathime tuwalilie lindu katafari leno na utuike wega dhino wa Kristo Jesu da hoya ona da shoki ya gado.
0: Amen, amen,
1: amen. Wala kwa lihoro wa gai gotu heke nugeta woke huruko.
0: Mm-hmm.
1: Gai gotu heke huruko.
0: Mm-hmm.
1: Na niwe da igu horole agai ekirite dhino wako.
0: Yes.
1: Ifuku ya matuko, maudu ma matuko, matene.
0: Mm-hmm.
1: Mabeta kwa Chronicles.
0: Yes.
1: Wakeri, maudu ma matuko matene, wakeri.
0: Mm-hmm.
1: Iko minainya.
0: Mm-hmm.
1: Kere kaneno kira uga mura ini wa bere. Uga mura ini wa bere. Joke di mura ini wa katada tu. Na mugu waja.
0: Mm-hmm.
1: Kire maudu, maiga nona hau. Dhinu wa leto wale ya Jesu. Na gai ya gitu he wega wake na tuhe kihuruko.
0: Yes.
1: Maduko marauga atiriri na hake Abija agikuwa agithikuwa kuhu itura indri ya Daudi. Na hake Asa morwe agithamaka idanyari yake. Maduko marauga naliri miaka ikumi ili ya Asa adha nile furu liwo theri wayo ile dhayo shigo shone shiafatamono.
0: Mm-hmm.
1: Kusho nukwa mraini wabere.
0: Yes.
1: Mraini wakatala tu maduko marauga atiriri nige agia kamatora mairige iruo na adhiko siya hinya kujuda todo hedeo oli fuli duwale na abara mwadhani ni ya muhete dhayo dira insisi dhino wa shigo ishio gaigo tuhe kihuruko.
0: Mm-hmm.
1: Na ake Asa agikira ado ajuda atire rekei tuirigele matora maya na adhiko siya hinya ona tuidhiyo kerie na menara.
0: Mm-hmm.
1: Ona nige tuake ihiko siya shuma neithwe tulea thagafuruli oyo neodo ne nitu wakite uri ya wothe mwathani ngai witu endaga niatu menyereire na niatu hete thayo thikiriria imuthikiriria wako niatu hete thayo na mena yothe ni undu ucio ri magiaka matura macio na magitura magaceire dathoma verse 1 dathoma verse 6 and 7 maudu mama tuko matene murango wa 19 na ikoyo kikiero kirahothera kiugo thayo ikahothera horo wa kihuruko no nikuo ngwendaga kwaria horo wa ngai gutuhe rest maandiko maruga muthamaki uriria athanaga witagwo asa tondu niwega gukiribaga kirikaniro ati ngai aheanire matuko make miaka 10 ya thayo miaka 10 ya kihuruko ndurire ici ciari ndurire cia mbara ni ciarwaga maita maingi makahurwo ni thu ciao magokirirwo magokanirira no mahinda maya ri Bible irauga ngai akihe muthamaki ucio na ni kiundu kia bata muno na ni undu munene muno uyu miaka 10 ya kihuruko na ni tondu wa miaka iyo ngai amuheire ri maandiko maruga he maundu mekikire manene muno na niguo ngwenda uthikiririe muthikiriria wakwa ni tondu ni kuri faida cia kuheo kihuruko ati maandiko marauga magiaka matura magiaka minara ni kwagiire na a lot of development ni kwagiire na uhoro wa gukuria munene muno muno na asa akioya nafasi iyo tiko waste time no ni undu wa kwiyaka na gwaka bururi na gwaka matura maria maki murigicirie ta muthamaki wenda gukwira atiri muthikiriria wakwa kirathimo kiria kinene muno ngai angihe mundu one of the greatest kenjuge ndiga kuga nikio kiigike nono one of the greatest blessing ngai angihe mundu ni kindu gitagwo rest kihuruko andu no makorwo na mbia andu no makorwo na mawira mundu no akorwo na family akora ena family no ndari kihuruko andu no mundu no akorwo na rito inene no ndari ahuruka this morning iyo ndirarĩria na no ni njui kuri andu aingi muno magũteithĩka tũrĩa twanakĩaria ciugo cia ngai mũndũ no akorwo na maũndũ maingĩ mũno no hage kĩhurũko maandĩko marauga atĩrĩrĩ atĩ mũthamaki ũyũ akĩheo kĩhurũko 10 years I want you to imagine ndĩrenda wĩcirie hamwe nani mũndũ ahetwo nĩ ngai kĩhurũko atĩ mĩaka 10 ndũrĩ wathiĩ thibitarĩ mĩaka 10 ndũrĩ waigua bad news ndũrĩ waigua riboti njũru mĩaka 10 ndũrĩ waigua kĩgĩthĩna ona kĩrĩkũ it is a lot of time na especially arĩ mũthamaki maandĩko magakauga atĩrĩrĩ akĩyaka agĩka maũndũ manene agĩtongoria ciana cia Juda kũgĩa na breakthrough nene mũno tondũ nĩ ahetwo rest na niĩ ndĩrenda gũkũrathĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na nyanĩrĩre thĩinĩ wa mĩtambo ĩno atĩ ngai nĩ akũrokĩtĩte nĩ akuona nĩgetha akũhe kĩhurũko wee ũteng'eretio nĩ maũndũ maingĩ wee ũkoretwo ũkĩona ngai tariganĩirwo nĩwe this morning na wiki ĩno ũguo nĩguo ndakũhoera o hau na niĩ ngĩhoyagĩra atĩ ngai atũhe kĩndũ gĩtagwo rest na kũrĩ area inya cia bata mũno gũcigweta ona ihenya iria ngai angĩhe mũndũ kĩndũ gĩtagwo rest na area ya mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ nĩ ngai gũkũhurũkia kuma kwĩ mbara resting from battles atĩ we umaga thĩinĩ wa mbara ĩno ũkaingĩra thĩinĩ wa mbara ĩngĩ ũkauma thĩinĩ wa kĩũndũ gĩkĩ ũkaingĩra thĩinĩ wa kĩũndũ gĩkĩ kĩngĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ngai angĩingĩrĩra mbara ciaku rĩ akũnina thũ ciaku ciothe na aciagĩrie hinya enemies will lose power ndĩrenda gũkwĩra ngai angĩingĩrĩra mbara o yothe ya mũtũrĩre waku ĩkorwo nĩ ya kĩroho kana nĩ ya kĩmwĩrĩ ũhoro ũcio nĩ wathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na kũrĩa na andũ mena mbara cia kahinda karaihu ũkauma thĩinĩ wa mbara ĩno ũkaingĩra thĩinĩ wa mbara ĩrĩa ĩngĩ ũkauma thĩinĩ wa struggle ĩno ũkaingĩra thĩinĩ wa struggle ĩrĩa ĩngĩ ũgakora atĩrĩrĩ cycle ciaku rĩ nĩ cia mbara hingo ciothe ndĩrenda gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngai nĩ atwĩrĩra kũhurũko na ũguo nĩguo angĩka mwathani witũ angĩkorwo nĩ aheire ndathoma maandĩko maya na nĩho ndĩraruta hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha mũndũ ahote gũclaim mandĩ ĩrĩa ĩngĩ ndarĩ haha twaragia ũhoro wa mahoya ũrĩa mũndũ angĩclaim ũndũ na mahoya na ere ngai tondũ ngai nĩ arĩ matũ ma kũigua na nĩ arĩ hinya wa gũcokia mahoya maitũ nĩ ahotaga gũtũcokeria twamwĩta ngai no akwe kihuruko kuma kwe bara na ati atagutige hotekeka we urauga woi niki kiangolide woi niki kiandeire ni maundu mariko maya matumaga ngerere thini wa bara ihano ngai witu no akuhurukie ngai witu no atume uhuruke from battles na daho ya rushini rwa umuthi mundu wothe wina bara nene uheo kihuruko ni mwathani thini wa ritwa ria Jesu ishi ruga mite mahinda maraihu ukari wone ki gwathire na mbere ngai eno hot rirakuonaniria ngai uria hotaga kuninira andu bara undu wake ni muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi ngai no akuhuruke kuma kwi burdens he can give you rest from burdens ubone kuga atia kuri maundu tukoragwo tukuganitie maingi muno no makorwo ni family burdens muriko wa family ugakuritubira tariu first born yothe ni makoragwo makuite ciana ciao muno magacikua ona ciana neho kaiga ndurahota kumeheria ndire gwetwo ũguo tondũ niĩ ndi first born ũgakora ũrahota ũramakua ona marĩ agima ona mena mĩciĩ yao ona mena twana twao nĩ burdens ũkaigua burden ĩyo rĩ nĩ ĩgũikarĩire kũna kũrĩ andũ angĩ makoragwo na financial burdens mũrigo wa mbeca akaiguaga ũndũ ũrĩa ũmũgiaga mũno na ndarĩ agĩa na kĩhurũko nĩ tondũ mĩrigo ya mbia nĩ ĩingĩhire marima magakorwo me maingĩ kũrĩa mbia cingagĩra ũgakora atĩ ndũrahagĩa na kĩhurũko rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu you can have a rest from financial burdens nĩgetha rĩrĩ kĩrĩa ngai akũhe ũkahota kũgaya wega ndĩreciragia mwarĩ wa ithe witũ Gathoni andũ aingĩ nĩ maheagwo kĩndũ nĩ ngai moko-inĩ mao no makaheo gĩthagathago makaga kũheo kĩndũ gĩtagwo kũhurũka akaga kuona kĩrĩa kĩ moko-inĩ make akona kĩa mũndũ ũngĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngai akũhurũkie kuma kwĩ mĩrigo ĩrĩa yumanaga na ũhoro wa wagi wa mbia wagi kũcibanga wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ kũrĩ burdens ingĩ mĩrigo ĩngĩ ya huduma ta ithuĩ atungatĩri tũhunjagia na arĩa othe metĩtwo thĩinĩ wa wĩra wa ngai ũgakora mũndũ akuire ũtungata na ũritũ mũnene mũno akaga kũhurũka akua those burdens of ministry na kwĩna andũ aingĩ mũno mena depression ona ndungata cia ngai nyingĩ ciĩna depression kwĩna aingĩ mũno me thĩinĩ wa ũtongoria wa bũrũri depressed na no ũthikĩrĩrie mũndũ depressed na mĩario yake ũkaigua mũndũ ũcio nĩ mũrwaru nĩ tondũ he burdens akuĩte unnecessary burdens this morning ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai akũhe kĩhurũko kuma kwĩ mĩrigo ĩyo ila kana nĩ ya huduma kana nĩ ya family kana nĩ ya kĩmbeca kana nĩ ya ũtongoria o wothe leadership burdens iria ikoraga mũndũ ngai witũ arokũiguĩra tha asa maandĩko marauga asa aheirwo kĩhurũko nĩ ngai mĩaka ikũmi na akĩgĩa na development nene ũngĩgĩa kĩhurũko ngĩenda gũkwĩra ũngĩgĩa kĩhurũko no nginya wake kĩndũ family yaku ĩngĩheo kĩhurũko no nginya mwake mũciĩ family ya institution ĩngĩheo kĩhurũko ũkoraga nĩ mwakũra nĩ mwahota gũthiĩ na mbere that is my prayer this morning na Jesu agĩtangatha atagwĩtigĩra akiuga atĩrĩrĩ ũkai kũrĩ niĩ thĩinĩ wa Mathayo 11 verse 28 ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ mũkuĩte mĩrigo mĩrigo ĩyo burdens nĩ mĩrigo mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia ngai areta na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ he mũndũ arenda kũhe rest na ndinatũmwo thĩinĩ wa mĩtambo ĩno nĩ mwathani oro ũguo tũhũ he mũndũ ũkũheo rest on every side now heo is a season ya kũhurũka mũndũ wothe wĩna maithori aheo is a season ya kũhurũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu may God touch your heart ngai ahutie ngoro yaku akũhe kĩhurũko mbarĩ ciothe kana mĩena yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu koguo kũrĩ andũ na hĩndĩ ndĩrarĩ kũrĩa Mathari harĩa Mathari ndĩrakora hena ndungata cia ngai ciĩ hau iraria na thiomi mena Bible amwe mena kora no kĩrĩa mena kĩo ni depression ni tondũ nĩ makuire maũndũ magĩkĩria kũrĩ andũ aingĩ me mathibitarĩ tondũ burdens nĩ imakĩrĩte Mungu akũhurumie na anĩhurumie this morning tũikie mĩrigo yothe kũrĩ mwathani ũndũ ũngĩ ngwenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa wa gatatũ ndauga ũndũ wa mbere nĩ kũhurũkio kuma kwĩ mbara cia mĩthemba yothe kana nĩ cia kĩroho kana nĩ cia kĩmwĩrĩ ona iria irũgamĩte mahinda maraihu may God give you rest ũndũ wa kerĩ ndagweta nĩ kũheo kĩhurũko kuma kwĩ mĩrigo ĩrĩa tũkuanagia tũgakuania ĩgatũritũhĩra mũno ĩgatũ pull down ũkona mũndũ arathiĩ ainamĩte arathiĩ akĩyaragĩria tondũ he maũndũ akuania makĩra may God give you rest this morning thaini wali tuwa ya Jesu.
0: Amen.
1: Adole kwa agata tuli uli agenja kekwe kekwiloko kumakuli huwa ni kido itagwa roho wa aguwa ya na kuthubuka the spirit of fear and anxiety. Ni maroho maaguwa ya uge itiga gila maudu maria uwe ona maria utoe uga thubuka gani maudu taru kwa yado matakoma katoro todo ala thubuka ni maudu maagi matari lilu maudu matari kuo kwa kurate lili ayena meshiri ya age ya makamwekira guo ya mamuturire na uwo niguo tukuhoera macukuru maitu thiini wa ritwa ria Jesu. Reality ni ati kuma mwaki wa umira kuria Gilgil utumishi academy lucia na ilagire anxiety. Anxiety ni kuga maraja kuga na wasiwasi maraja kuyono na mehandu ta hau na nikiona korangi ni maragithie micie makaino katodo that is real. Ni kindu real. No gaire no akuhe kihuruko thiini wa ritwa ria Jesu. Kuria mutumia ogi kuraguriro gakari ni muthuri wake ararigithia na njiguaga I am not sure of that. Njiguaga ati mundu othe angigura ngari njeru atwaririe ngari ya mbere no nginya aguthithie niguo araguria ndagutwarithia ringi na ndakwenda ngari ringi tondu nianyitwo ni kindu gitagwo spirit of fear. Aka imagine ekite accident juru it is a little thing ni undu mwe ni undu wa fiyo no ni kwenda gukwira ati ngai no akuhe kihuruko tondu riri ni andu aigana mari bara my sister ni andu aigana marathie na ndege ni andu aigana marathie na meri andu aigana me ngari-ini ciao farafara magithima wira-ini mao. You can encourage yourself ni kwenda gukwira undu mwe guoya wikaga uiyaga kindu gitagwo toro guoya ni uiyaga gikeno na ukaiya nginya confidence. Those are the three things that fear steals from you. Ugakora mundu ndarahota gukoma ni tondu he kindu aretigira na he kindu kiramuthumbura muturire-ini wake gikiama kana gitari kiama. Muririkiriria wakwa rucini rwa umuthi mande ya umuthi ngai aratuhe kindu gitagwo rest thiini wa ritwa ria Jesu. Either uretigira maundu mama kana maria matari mama God is able to give you rest in these situations. Koguo guoya wokari na guthumbukari ukoraga ndurahota gukoma ugakora gikeno ri ni kiaiguo ona wi na irio ikare makurika ona wakora confidence ati ona wathi handu ndurahota gwitariria wega he kindu kiaiguo gitagwo ujasiri kana ucamba wa muturire. Ndenda gukwira thiini wa ritwa ria Jesu ngai nioe kuhe mundu kihuruko nigetha ehererwo ni guoya na guoya umwe ndarikwira rucini rwa umuthi na niguo turakiarangia haha ati umwe ni riru fiu kabisa no ngiri ni guoya utari ho fear of unknown ukarigwo ukarikiriria atia ukanjia guthumbuka ukarikiriria atia ukanjia guthumbuka wakura ugathii atia muthuri wanjirire riu ena miaka 16 ara miaka yake ingi 20 agakorwo ahana atia ena empty nest muthikiriria wakwa iria muciĩ ndu ina ciana riu araja kuuriria tucucu na riria areraga ni anegenaga muno ati ciana ni iramuthumbura riu ena empty nest mari hau na mutumia matiraranĩria atikumenana ciugo ni ithirire na riu no guthikiriria tubindi nena kirita hii ita go the fear of unknown doi miyake getuendi gai ya muheri ago ikarate na nikio hii adoma lita ya ukura ni ya hoere kera ni ya jia kukua we lita hii ni dako hoera dhina wali tuwali ya Jesu umenye gai no akuhe another 20 years another 30 years of life na miaka miega tiga kuitikira kirio toi kule bere kuko sawa pamoja na Mungu na ndo afuru wa Kenya da hoya tu hoye ngai tiga itikire kiria tu toi ke ngai na kio kule bere na kiria toi no turugame na kio kogo da hoya thiini wa ritwa ria Jesu wehererio spirit of fear agimaka kwa jia biashara agimaka aguthie mawira agima tondu hena maundu aretigira ona kule mundu uresiria ni akufutwo na tiri mundu mwirite just suspicion na kuri kiro ho ikoragwo kugia gu suspect ugecikanjia gwiciria yundu itari real na maroho macio ma caitani matorio rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. May God give rest mundu rona mbica iria atagirwo ni gukorwo akiona face muturire na confidence face muturire na ucamba wa ngai ngai arogutethia kweheria an easiness yo na anxiety yo maundu maria magiaga mundu ukaremwo ni guthie nginya mugunda ukaremwo ni gukira guthie nginya wira ukaremwo ni gukira nginya gwithamba na

0: mitabania kame meka yo kame jere tagwa naira fine kiawara tagwa Joseph Karaoke
1: yes
0: goko gyoka ote komenya we gari siya kuna igwa vie
1: yes
0: yoko
1: hana junior
0: yes junior
1: ah di ko ragu ta kali ya ko ragu ga domen ga elio neteo
0: yes na wa wa fanga ni sia kuna ikoreo na jina ni ngi muno sia koreo by the mama ri yangu
1: yes
0: I ukero trend ya tene kwa korogo na thimu no na gioga thimu ko ni kama tukuma sio manga thimu ko na gioga thimu go ko ni ga thimu kega na yes na kuni ugo na kana kana kana ya kuna ngire rio go acho kama ga thokorana
1: yes
0: Miki tiemo huko. Muthia muthia ri. Ukagura thimu. Ukagura thimu waki waki nyanyumba kwa ni doro.
1: Na carton.
0: Ai.
1: Ado de mal. Ai kuruma ko eta watea. Kumuramuru.
0: Kumuramuru.
1: Kumuramuru eto na Nairobi no.
0: Ona nguo ri ni ciendagio. Okay ciane ndio kenderio akuo ki gakamuine ni okega. Ogikinya mucio akwa ni matambara.
1: Hari ama acenjanirie murigo ndungimenya.
0: Ndurimenya. Na thiku ciena gacira kangi kara huthirwo. Kwanja kara korwa gitarget muno arume. Ukandikirwo message ukageri hi hi. Ndio waru na kone WhatsApp kaficha kanenge kirito ho ni kamu muhikiwe. Muhikiwe. Muhikiwe urone kamu
1: Yes.
0: Imudaka. Ya kwera dina bisha. Na tibisha kawaida. Bisha available.
1: Yes.
0: Iria itare.
1: Siade. Nado.
0: Yes. Tige na siade. Ikoroka. Ya kwera siekuo. Ukaje go chati.
1: Yes.
0: Ya kwera ikia 70.
1: Loga ikia.
0: Loga ikia. Nio gwikora.
1: Lea muizo le gwite.
0: Nio gwikora. Roso kwamenye weri. Niwe kokona tira tuigua gwa kameme.
1: Yes.
0: Ithidi na chati yaku. Nio kwiyariria.
1: Reke gwanike.
0: Yes.
1: Bade mudu menyerere muno. Urandiko Ado igiona matikobe kite maundu maya niguceetwo ona irabu ni uragitumirwo weita oke mucogothania kuhure utwarwo mbere wiigwe ni uratumirwo nginya sifu augage hari uri
0: yes oh yes
1: ado ni memene no like of ile aisi athimu ri ona ti ati si athimu mundu ikwenderia thimu na irabu ni akwire mwene akagira ri
0: Agora na kuire na kuire oye na si me quiere ya como era deja que no next week but one
1: eni radio gota u ni ukaigwa mwene amiwete ukarigo nginya kana bata muingi atia
0: e gukira
1: e oete thimu yake athite na ndego kuria kiuria ona ndego kuira atia wa hauritia thiete
0: agathi komi hothera e to tuma na bata nayo
1: yes ne jero do yao nagira ruti riku
0: na kamira
1: ri thimu ni thiat Adia mundu aginaro ave gali ni dabe akwire hindi thimu yakwa dagira I. Aboreki.
0: Okay okyaragia nayo. Akamekuwa.
1: Yes. Tumenyeragia kyaragia ni rona mukwaragia nake.
0: Rathi keri hore ye thimu ri. Ino ndo wangenia mundu thine wa gatheti ya muthenya wa muthi. Sina maundu maingi muno. No senators ri. Don't hano ndo marako riro makialiria kime ketu kwa marariri ende twegie uria bia itumagwo ugatumira mundu bia wrong number.
1: Yes.
0: Kaige ni ya Kenya igima na koro magite besha Mashira ma na koro ginyo magite wala igotine 2024 ne gulika na kwale na shira wale kuhi igotine Wegi besha itumetuwa na ajire retagire ide
1: yes.
0: Na mashira ma na koro magite igotine No wadho do koro tali liye wega Olea kaboni ishi ifati kukute idhia wewe customer
1: Yes
0: Odo wabiro lidika ni ya tiriri Ogetuma besha li Kaboni ili ya iko hea gotu gato shio li Neyamu kagirabia bia kuma hali besha isho
1: yes.
0: No ginyo mirehe
1: Kogu
0: kaboni ino nila

0: Ta tutarirya tiriri gucema ne kugatia
1: gucema ne gukora witheretie be ugitonya nyumba no kai korogo wi naguo ugitonya kigombo na ini toru no ngikunine na no ngigutorie twanyita
0: dinanyita hau
1: tigo tonya goguo uma kuria uma uniki urathio tonyete kanitha ta kirabu no no nginyo abe witheri ukingira nyumba yangai nigetha na iyo yari uronga metie mbere yake ri ngai agathia gacemani na ri na wagacokeri iyo yari yako
0: inawe gucema ne kugatia
2: gucema kigongona ni kuga atiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie ucemete nyumba ya ngai nyumba ya ngai ira gutimaguruini moriri ugathie ucemete ukambogetheria nigetha ugetikirika
0: kwanyu niku
1: bitu ni meru chogoria
0: makiria ma gucema ri ungira andu achogoria atia
1: mathikiririe kameme makiria go maembe
3: kameme kayuka mwiki mutiririe waku kiaroini

0: tarenda ihomoka
1: andikira maundu maingi
0: oko higura asavira ko oko higura gathito
1: ano ero lagutara thibidi
0: ogu atu
1: eh lazuma tene ile ko siuma
0: ko si wa pera ko igwa kiraga savi uyu
1: eh oko yori atu kafukire ne siuma ile ko si
0: eito ogu mohere ga ora mataro chokanirio morio thina biha
1: eh
0: what is the problem
1: yes
0: eh ogu negerwo savi tu
1: eh
0: we utarage thimiti
1: I no kamenya cio macio ko kamuke no kadi
0: cio macio oi
1: ni ile ko cioka
0: apo ni kazi gani gumu
1: ada kwenda
0: ada
1: kwa batia maiga
0: dalero hadu atiriri ati we no ri kaga shopping karoka he rent araiga aiga da sa ane arega ati to kemwere ni sawa eh ni sa
1: ya batia maiga
0: ya kya batia maiga
1: ya de konia
0: oje na koroge kula la ziada
1: una la ziada
0: asante thank you very much eh okay ora kwa di bururi uri kuroneka ni uri huragwo no gacoko ukanengero irio ri ora ga kuria stiro ka huru
1: akalekere
0: kororo hiro kanengero bia ero iroka kwenda
1: ena ukaliria kwa bibi yako
0: ena ukaliria kwa bibi yako wewe ndio iroka kayera tsamani mudenya arushindi geto saimo
1: jitago kata na ria thai.

0: atiriri niguo kuinia wathu
1: wathu ri anjira thie kumbana
0: haya
1: namoya ndenda kuthuka anjira thie atira thie kumbano namurafuata yes
0: atiriri wathu ndaretikia woka kameme
1: we ndaretikia woka kameme kayo ka munge ruga atira thie maundu makwa ini
0: wathu niki utaretikia muthe
1: Trastitio zini ki?
0: Ii.
1: Ina wando.
2: Hega zafari tutora nite.
1: Ii. Nalitia tu lakini nituwa gina kareko.
2: Hega zafari tutora nite.
0: Ii.
2: Na uge juria. Kiuria kirefati kuria ni kaimumete hakinyete hawa tea.
0: Oh mukinyete ha.
2: Ini.
0: Ati dogi mwole kereria oke ewoika.
2: Exactly.
0: Ona donati riri. Matise nene. Tareda aginya ago kuheririe.
1: Ii nyugwa hao umenere horochio.
0: Kugwa nako kwira we smart na kuhutia kigotita gya kuri ugwati.
1: Ako makete muna onye namba ile ita muzima muzima ayo no mugima kumungira. Muzima muzima.
0: Ede wathu dukamake muthe emo koine mega nemo koine ma muthikiriria wa kameme na tavarire no itagwo therera gukuri gwa kameme utuko wa mikwekwe kugo dukage dukage na thina na hatire handu ngumuhutia. Yes.
2: Duka nyitwo ni mesiria macio. Duka nyitwo ni mesiria
1: macio. Nangoka ithie komete. No masi torwane ina muno.
0: Asari geda geke ne geta kwa water shed ne over 18.
1: Ni stengena ko gudukira tumia.
0: Haya oh.
1: Wa kwa nishungire.
0: Oh. Haya. Di ko jitete.
1: Mama to adio horwao. Ngia.
0: Ngia ne sikoma gatane.
1: Ni sire torwate no ni ha do iguru muka mathina masi guthaki kithaki hori. Ni iguru mu ikoma ikiguru mukaga.
0: No mudu agitida mihangoine mudu agitida wiraine mudu ni munogu onawe
1: ngiona nengi nogatia mari foti moriri atiri ma me humnya ngitinde kihura koroga siri andaso muno
0: no muduri tawe we na indo
2: ndo jurie
1: uri okwe
0: no ndireda kuria na hale da digaikyo kiugo kana wathuo
1: aguo murie
0: wathuo Mudhuri yo naingagirira athuri ari angi muno akauga ati ngianga no cio cire madatu na no wega. Rivoti.
2: Ma rivoti digiaga.
0: Haya.
1: Ya kuringa second cia koithano koisa.
2: Ani ge ithano kanyumagaria na kadi ri. No ngiarie.
0: Dagika ithano kana.
1: Ni second ni cia. Dagika ithano ri. Ni motore de nyadi tenji. Oh matata siya kwao. Ini.
0: Kai.
1: Juga gua siya kwao hidira atene.
0: Nani 5 seconds. No way.
1: Wana ya seke hidi. Mahudu mangiru tidoke na utidoke kukuma.
2: Keo. Keo keo.
1: Wekire keo mbesa ine. No wekire mahudu ine mangi. No kina mahudu dhuwe keo kia kia heo di. Ya kwa ndaki kia seke hidi ine. Mahudu masi okire ikania namu.
0: Okoro ne brot ni ogore ile wathu.
1: Eni.
0: Ni umwakire.
1: Oyo ori. Arora arumera ga kona mahana ndwaka. Ndu mupangite.
0: Haya. Twaberirie. Ni mwakire.
1: Mwakire.
0: Ngari nayo.
1: Murie.
0: Indo cio cio dawe nacio.
2: Ngari na ti mwe. Na ni kune macine
1: magari. Ari mwe yake.
0: Atia. Ciana nacio cio the thukuru.
1: Ciana cio. Mahasia duo. Tuliwa kumuwa na ndege.
0: Haya.
2: Rijista ya tuti kagate parking. Dhukuru. Tumakaga attendance ya landing na take off.
0: Oh my goodness.
1: Yes.
0: Mudhuri odagi kama unuma ya mothe ya soke. Google makule mada so ini.
1: Kawaha uka. Kawahi kire ngea. I thought that is basic. Whatever.
0: Yes. Mwadiye. Uthikiriria mwende murata wa kameme wetagwo Githua Money aka Ngia oka gutunyorotha na augaga ndurenda tutuike na ukia.
1: Ehe ukia ni muru muno. Ukia. Ni kindu kiuru muno. Na ni juga ndiciroraga Ngia. Jinuraga ukia. Ini ikore uthukihota gwika. Kwa mutengenagi. Kwa mutengenagi na ndici yayo. Dhune ni ukia. Ini. Ikudia thoma harita tu atiriri. Retu focus on what matters.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Neguekidi da ka. Motabo ine waka meme kayuka mwigi. Kameme kayuka mwigi. Murata waku hakuhi. Tojitanete ta gamu na kiraka. Kuma karao. Tuekania miragini. Kaibaga. Ginyaroriye. Hatiri oruta gaja. Mehete tagwa kameme kayuka mwigi. Woko matikoima. Kameme kayuka mwigi. Woko toko hika. Neko hika. Nagwe kiru wabete. Kameme kayuka mwigi. Woko nemushi. Neku otokeje robu.